see a cat Christo mu a rechichira. Ninchira siye bini. Euradia omaya huwadin. The last na make a grace na tumba kwa wadi tumnipa. Na ninchira siye ni yemi depa. Eno ye gifto. Nemo na tumba kwa odi cheye mpanse. Nye ye nemu nunu omaya huwadin ambi ye nemu. Swa upori ya ye keno. Baby wana simu wa sima kunya miye ni mprensa. 3 times. Masina no. Se adia ehami wongo bibia e bone kase. Bibia e prano, bibia e wono. Adibia e hano. Nansu wasima kunya miye ni mprensa. Nebre bia mkunya miye ni mbia asema mitifre urade wase madomo doso maon. Edwu ni zobi wanya mijuma woye nyina wade yawye neye. Wadozo sabinu yawye. Minim di fo ba kun na nie fra na sunu wote amafo ni minim bin ma on woda bet wode sa to so bewo ne wan ri abga sa winim adware a ada na kan nyale ho winim huwa en ka wodi a pro wa sho won tinya mi asida ba ma kwen se bibi ha soma bo po. Na wa kunya mienim several times. Be urade se madom doso mano. E de urade o dumba kwa makasime ni je wopwa wade dum yene se. Wobi ni pressure yale ye. Atina mfinshi ye duyo no. Pressure ni mkono. Wobi kura natina be 50 years. 30 years mkono.